do to nu gboro me in lo tin to le nu yo me ahoru jeweton nu kon to ta horu jeweton me e ma yin o khwe do me si nu kon to e ma yin do henu me si o gadudu ye din bi e wayin nu kon to o visunu to lo be ma tin to visunu be a ma na yin e to ku to godo nu kon to yin lo o gatelom ahoru lo o dro to e be a ma na a ma dro yin na o visunu to e in do jere na de me na de po do me na do po me na wa tin do ahoru lo se gba sauli e dro na tin do drega to ahoru lo ji e na godo e na yi na Jonathan visunu eto bo e wa do ro ye o ye o visunu o nyonu nulu no to e be ye ma nye do David e to gba a ma na sin to o fi lo ji pon gbere gbere ne o to so je wa na hu ina we e na godo in do David kulo e amo draw me wuto omo in do David ku ye na wa le so holu be ye ma ko de David na alogbo to to e mi ko bla me su su to mo to gbe inda jura ya solo na mede agun nu kon to na mede pe na visunu eto ka bi visunu eto de pepe e na to visunu eto titan visunu awe to fito ete fito e no na be e ma na ya gun lo na visunu eto ya agun e mo na e ma ya agun eto utu jesu ro o zanu eju e na du agun ti ayido e do se ju na do agun ti ayido jesu ro agun mi ton e mo e ma yin agun peter ton e ma yin medesa agun agun jesu christo kuno ton we me de din bi ma tin do jro je de pepe na do yin na visunu eton peter ma yin do lo me na e ma yin agun do lo me na visunu eton paulo e ma do visunu de pepe ka bi asi de pepe paulo e ma ya gun do lo me na o visunu eto joano ye ma ya gun do lo me na a o visunu eto le mo me hia do gun e da ile po me no te bo so to te no bo no te to ise me le ye no te na horu je eto a horu je eto e ma se do nunu po to dudu po tan dodo to we podo nu bo to po to gbo we me e na o tu me ma do na yi na o visunu de pepe o dro ku no tan do na yi wa to jesu ko me ni cha de bo mo we samari titan ta konu kwa we mina pa fo eto chawe dawe nyira kan gba o sauli so do gna me mesi eto ke tite to e de le do se de bi mi benjamin la emi be visunu jese ton nana o gre le po ve pa le po mi be ewo na yi mi do ba si awon gan fo ton le ton po awon gan ka we ko ton le po fo chatan ton fo chatan bo popo mi ton ko do dupa to eji to ojie ama ubara mede be mede mati he do khyangla mi we na visunu che ba si nu bi blade ka visunu jese tan bo mede mi to ma ti khoyi a ubla to na mi bo ya e to avivi bo to avivi bo mi jale na mi bo mi wale bla na mi bo mi o drono mi nye do mulo nule ko gbele de we e te mi na wa mi madura na te mi madura na te a ubla moton ko de pepe ye u me ma dro
gigo onugbo jeretan ni wa mi de yetin do mede eh ejuro na notena hakun de a huade na vodu etan bochi etan se a fo etan te gan keke ho vodu ne pepe madura note to agun mi to me to jesu come sama ti tata konu kwene afoeton fotonu kuro po sama ti tan ta konu kwene afoeton foton nu kuro po esu ajo wena davidi ko do tana di do ho kele ton gran sauli we sauli doma be egbe be ogbe to we ekre visunu te davidi wa tin tan ni mo be na do yiro visunu te Denvie Sauli e wa yan edo Davidi yi visunu mi ton wenu e to monyana Davidi wenu e do bi beto yi hamen wenu e da ubrana de wenu e to ubrado ya o visunu jese ton visunu jese ton mi me poko dupa mi me ko bo blanu to popo to visunu jese ton po se gba Denvie be wa yan gbe to we Davidi be wa yan gbe to we Visunu che Davidi Sauli zoze obe ton dagabo via vi amon etewe zon vi Sauli ton maso gando etewe zon bae ta vivi Sauli via vi a fofotonu kwa we ton 17 17 e so do na Davidi do yeni dodo no wu nyan na ye go basi dagbe glame shigba jagodo nye ko na o nyina ngra we fotonu kwa ton to 18 ye ko so la to egbe le ye ko zan yi dagbe dagbe ha mi do susama di le we na o kon ko jo mi do a lo to me ye ma hu mi gba ye ma so hu mi gba a fo ko e woro po to 1919 na eyin o mede mo ken to etan be ewu ona gbo eni ijijo ho bla o ene utu we okuno su a ko we dagbe na ehe ye ko wa nran mi to egbe ke o agbo ni te to go sa Sauli ho de na we bo o de la de vie e yi e to so bible me ana do ni cha ke to to na ho de na we ho me ke do me to to na ho de na we afoko to do po do de vie Sauli de to ho do e de vie da ye go ye nyue ye nyue do e me do ye nyue chokere ye nyue do ye na ni a holu nubo Davidi bodo ye na ni a holu nubo niche bodo ye na ni a holu Israel to lo do to a lo to amen Echo de nine to go do. Se babi anye. Davidi inu yon to. Ye na wane. Do Davidi divye na do da ha. Divye. Ungoje yi home la. Na yi no po do sa li po. Jale adike yi kolo yblo man. Ye so gan via vi. Ye so gan to da si. Ye so gan na ya dobi bo kande jile po. A godo fine blo man. Bo a do dom lo divye. A ungo mo gigaten. Sauli wa godo godo Davidi egbe pochi odosoro lo me boye de wura do fina to tare bode go me to tako atonukun do poto me indo ayi pe gbodo wi hiya aran mo Sauli egbe to mo yanan Davidi jawe avi yenu wa toton mayin nu de pepe avi o drono e to monya na we to nile nyira kame
boy, ma go modro lo ati teme a vi eto ma no wande pepe no dagbe dagbe de pepe de na do to wede pepe no a di ke ye kro we dublo ya o to de we ho bo to de ho bo ma na do jai do a lo ka bi o mo me ku le pon to to me a ton to di o ya o so e ja tan na o nuluna nuluna nuluna nuluna nyina kan meri le tin bo ina de do no kon to nyina wa me inda e bo te ro jale bo ye do ron gbe nyi ron to nyina do wa mo si ba jale jale e a ma ho mi o kuno hule kuno yimi da lo to me a lo to me cho ga jo a ma ho mi inda ye te yi gbe na we bo e be de do no kan ye o mene le gbe to nyina kan samoy titan ta ko aton nu kuno po 26 abaton titan 26 abaton titan a faeton konu kuno po ejale faeton konu kuno po konu kuno po wenu e sauri do mo yen ko wa yin do bo o ta konu kuno po to e do mi ko wa yin do bo yen do ho du na titan lo to me david e wenu anyo e godo te so ba to yan e e wo su divie e wa modona divie ran ko modona de e do bisu je david na nyema to na blia u na we ba gba na o gbe teyin nu wa kwe to nu ku to ele me to egbe utu da yego amodin amodin pon we sa lori e we sa li dori e na de nyeko za gugu nyeko za gugu boko so obuale trala edo emi le ko za gugu e wa modona monya na tele po wezu ho ho do ile po me jere ko de wenu jere ko de godo e ma so to monya na mi e ma so jura si ayin to ho du me ha kun do mo mo se gba yen ko za gugu be meri le ma to mo to egbe to o ho e to me ye nyo e do afo ise e ton le po ye to si za gugu se gba ma to jura mi ye mo e da bibi ye ta wa do bo gbe to me klodu ye ye gbe po to ni lo ya ga bo to wa do bo gbe po to mo nyana bo gbe po to mo nyana me di de okun otan ye gbe po to mo nyana o me di de okun otan le ye nyu e to ho e ton me godo godo do e mi ko za gugu be ene de tanado e mana so wa mo ba koni tanugbo titan tanugbo titan tawo tanugbo titan tawo to tanugbo titan tawo afo eton we aton afo we aton to we do mo we sauli kuna o sen gbigba eton ke e wa do kun go na oho kun ton he e ma yin wutu podo ga na ere e kan ho na me se son me dede he tindo gbigbo a o bi no de na do kan bi o bon fine dali sauli ku na o sen gbigba sen gbigba eton ke wa do kun go oho okun ton ke e ma yin wutu podo ga na ehe e kan ho na me se son me dede he tin do gbegbo a o vino de na do kan bi ogbon fine dalia fo we ne to fo we ne to bo ma kan bi osun okuna de gba e ne wutu e huwe bo go a ho ru lodo David visunu jese ton de to onu egbe to to wale po me ninle so eja pon mo afo zize egbe to ton le po ninle so eja pon mo e tewe ni ale na gbe to wele na e du ale e ton le po e tewe ni ale na gbe to wenwe e du ale ai ton le po podo adokun ehon ton le po
Bodo nu eto e home le popo. Bo, ewa bo, ane don eto go eto e ne ale. Eto e beto ne do baya nadiona ane don eto. Ye wan le podo to e pomo. Ye wan le madok podo to e pomo. Nu e wate to e gbe. E na no tena. E na no tena. Nu e podo to e na yin. Deuteronomy tagbanu kwa we. Deuteronomy tagbanu kwa we. Tak banu kwa we afwe tan bai wero po. Tak bai wero po tom. E do do le. Cho ye do yi nungu e to do. Ye tu weke. Do ye do yi opo do go do e ton le po. Sa li man le ne wapon nwe njiro di. Njiro fi la devye nwe njiro niye. Devye. Njiro bebo la to devye. Njiro me sisi la to devye. Njiro me. Nous comptons y là, au droit tenir, au droit tenir, au droit tenir. Et tout mon yana, nous est duro, le divier est duro. Et quoi, on soit jado. Et na, et on soit jauto. Et ma hode, et ma baitito. Nado tindo, podo, au besoin et tonton. Et do, cho, yedo inouna et todo. Yedo tout wéhé. Do ye do yi opo do go do ye ton le pon. De. Awa opiwe okuno ton. Bo a zak gamen. To nukon okuno ton. Jale non le. O so e jato e pon man. Ye yoko di a se le po. O de di a to yoko le po. Po do pagbe jen e ton. E. Ato. Ni na le popo ni wule a ona opodo to eyin nuyun eto bo so le o azan godo ton to le pon se gba saoli ton lo devie eto yadu devie eto maro podo me na eyi gugudo basi agokun aton to devie ene we yin o mesero jewe ton podo mededote. Et ton po, kavi mede kanje ton po, kavi tundo te ton. Menak pon, ta konukun aton, sama le titan, ta konukun aton, okun ono se ton le do, mese do jewe ton, po do me tundo te. Da ho ton po, menak pon nou aton. Titan, de di okun ono, ni gokona we. To nu le po me to ali omi to le po ji to nu le po me mi na no di je ni gokona mi so mo de dale okuna be yen na basi ya be na yi don ya be na si an ya di okuna ni gokona we to onu le po me aweto ino si se okuna to jijori je ton to jire le po me atonto ayisisi podo okuna po to gigome to o gale po me titadin ene we ndo didi okuna si o kogona me to nule po me didi okuna to kogona me to nule po me sama titan ta konu kwa ton pon apaweto ere ne wutu we David kambio son okuna de domon. Nyenayi, boko filisini, khele, okun amodin, din nukume okun tonien, gokonami bo, ye, jihwe yekwe, jihova dago, to beji zoniche, jono we nyi, to ayihwe yeme, mima kogbali huwe jikpon, di okuna, e, manyi, alo wule chokere, to wule akpon wema, to nule akpome, anato nukume okun tonien, okuna so do na David do yi bo ko filisin le bo hunen kalia pa fo eneto wenwe omen wenwe wenenwe David so bo kambio amodi wenwe e kambio hura titan e wa pa fo eneto bo wenwe David so bo kambio so okuna de okuna gbono gbono
Bodoma from Jete Kaila Na Nyena Jo Filisin Ledo Alotu Amen Alotu Amen Nyena Jo Yedo Alotu Amen De Adedono Komboto Hiria Eto Kuno Di Enegodo Kaya Yezeto Lop Blebuda Loet Amen Saoli Devi Ewase Do Eto Fina Ese de ese do Saoli e jana do awule to fina se ba e ma ye ne kade kandeji ncheche hunle ye ga de bi bo hunle gbeza e tan gan to alonu alonu din bi e wenze de jo din bi na do hunle to gan blebo ah be ma na hunle mi so Saoli sale dada ma do mo e so ikan bi okun na wura do podogo okun na On se do Saoli e ja nye de to vimo. Po do me to e le po. Me inko wadagwe na le po. Me inko hune le. Me inko yu kula le. Me inko yu kbezan te do. Ou me nan do se e do le po. Be e na yu mi do le me nan Saoli ya. Kambi o kruno bo. A so gan le do ye nyon wakwe. A so gan le do ako wasu kanude. To fine bo e ma na wa yin rande do pa pa te la o kuno no do Saoli jamo ke di akosedo me le na so yiwe do le me na Saoli na ne wuto e ya o han ganade un ho de anano han gan to wele pono o kuno e indo o kuno ma na nawe ko gona me indo ma kan bi e Me ho yima, unyo fide na gboma, unyo fide na yima, unyo nunyo eto, unza ungboma, nwe elema yon jono nami, unso gano, bena di indwa jode edo, azan beza to domo jere na jode edo, na jode edo, chegba, no di okuna, di di okuna me, uwe, e na gokona we, honwe tatan, fwe tatan, tatan fwe tatan tom, Taton, avoye taton, edo yayi hato, edo do to do okunan go, adohna dewe ton dali, adohna dewe ton dali blo, adohna dewe ton wutu tuto okman po chilo po, edo, nyone to aliko to ele poji, e wanasa, dro o monto e, pon akpakwe aweta, sisen okunan, Podo jijori jewe ton poto wele ponu. Sisen jewe. To dodo me. Joanu. Joanu tawea we. Tawea fwe ton konu kwenen. Tawea fwe ton konu kwenen ton. Joanu. Edo nungbo nungbo edo ngna. Nye do ngna mi. Adabo likundo po fle biyo. A igba me. Bosoku eno tenaide dopo kere sigba eyi eku eren sisan susu ko atonto 25 sigba me reyi wona ani do eton na hebu me so gbe won na ani do eton to ayon ke me na hula egla o gbe ma do podo afo eton ko atonu kuro po 26 26 Eyi mede to sisame bo eni hodo mi hodo afo isetan eni hodo zonietan eni hodo ali hoetan eni hodo nuiwa etan eni hodo nuwe go gba dodo bo do to do okunago hodo hodo hodo mi obi re nyeto nyete hodo hodo afo sisetan Hodo vide ekrande do vote, mede yi do etan, e indo mede to sisemi, bwani hodo min, ovire nyete, fine, deviche na te gam, e yi mede pepe to sisemi, e wolewe o toche, na bo, ogbena, pon akpawi atantom, e ne indo si, a yi sisi, podo okunan poto gigo, mede don, To, oh, wele ponu. Devye, demile, to, beta, yon me file, mesi a indo pa,
to oten o lon tan me po okun po bo mi na to kun osin to egbe so to azano po gbe mi na ran gba won akule pon do po ton to gboro po mi na ran gba won ten pon do po ton to gboro po mi na ran gba won o adan adan so me do po to gboro po de mi to gbe za mi ton za egbe so teju me teju me kredi o kokun ten ten o sitan na lesun o togbo bo de mi to gbe do po do po za to gbe do po do po ni wa sun gbe soso po do jijo ri je tan po mi to sise po gigo me po do ta san po do gbe mi na wa isin ayin po do okun po to gigo me to odan to wele ponun to ma do po do me ebe su tawe ebe su tawe afoton chiro po tawe afoton chiro po ero ye ko ze mi daga ha bo so hin mi sin ayin do po ha to o tan re to o lon le men to Christ Jesus man e ko wa mo mi na do mi le ri apo epo mi na pe mi le do po ta tin ko po do Christ po mi to gbe e ma sai mi u le ti gba gbe mi te din bi ta gba sa men mi to gbe dogbon yi se to fi je otan me yin won na mi bo so yede na mi mi na pe mi le do sa tin ko po epo mi na ku po epo bo e na so di mi po epo din bi e na ze mi tite bo mi na no gbe to kunkun gbegbo okun otan bo na sin po do kun Jesu po to o te ona tan le me jo mi o e hun le mi ga e na se mi do jomio e na mi kunre ga e na na mi lewe jawe nu gboro je ejejo tan e na mi lewe e so gan na mi kunkun gbegbo we tan o ache poda mi sisa po to gbegbo we me kunkun gbegbo we tan e so gan se mi do besan gbe to ada wele po to ga le po nukun bi ale po bo na se mi do to kure po ewerun kaka bo mi na imo e to gigo me bo na wa si ayin po epo kaka doyi doyi to Jesu yin kan me jomi o je we ton nisu to gbe zan to me je ku ye po nu emi ko se le popo to egbe e na mi zun me de hoto hu ga de mi te dai to Jesu yin kan me o nu de pepe e na re na do bi oklo me kabi na do iwa nu nu bi oklo na kabi na do wa nu de pepe jagodo dro pepe jewe tan jomi na do gba won aye tan okule pon le po kabi ni le nyina kan le po okun ni na jomi e tan to Jesu come jomi to gbezan to ji dagbe je tan to gbezan to me jejori je tan to gbezan to me ene godo gigo me to o no me agana we to Jesu come ni che agun ta da oji ton debo me gbara mi ni fun to geji din bi bo wa do hono o kuran to de me je mi ton yin dagbe mo je we ko do o ho etan le le etan riya mi to gbe ko de do to nu mi ko pon le po me eniya le na gbezan christian to etan zan gamen na do hode gbogbo na je eni wa zan da ho da ho da ho azan jomi etan azan jijo je etan azan gigo tan to gbezan to ji